0: sey sex saw batou ba tiabel diko sey fallu saw batou ba tiabel gu mak alhaji jelika batou ba daruka sey soley saw khalifa sey ali saw am bolem ba daru saw sey basiru sil mo am bekk di len yegal bisu magal ciant ak ñaan bañu baxo defal sey ñom soper cheikh musaka berekanu cheikh ahmadou bamambati qadim rasoul tala top ki fan ak ñaan ci beru mai 2026 fa ngay amé touba ndiliki dañuy xey dalal gan ña daga alquranul karim qasida istighfarikat aslat ala nabi 14h ñu julli bernde wel animation ci qasida ak ziaré 22h ci lañuy def conférence bu mag ba la desté guddiga serigne ñamé saw ak ñamu baxo andal bañu noddu fajar dal di sante ñaan yebi mbolo ma mi ko yegal julli di talibé yi xarit yi soppé yi dekkando yi mi ngi ñaan ko tew ci bis ba lak ci ngeeramul yalla ak pajuk aajo barké cheikh musaka serigne musaka ci way cheikh bambal lañ ko défar da mu juddon geejju leer gog dotu nak ta do fer xam xam ba xey bu la lambo xelma fese hikam se melna geej bambo lan koy rod na duy teudetam xam leena bur yalla wax ñam yoni won fañu aw wax na lu sax ba ye xexal diine ngir mu taxaw wax na borom ngir ya leral diine dimb ba tay tek ci mu jaddid yalla mbo cer yu mak yu ñu naw ba ñew ci cheikh bamba xej jub yalla bi na ci kaw ngir mo di tanne fi way tanne fi ñepp di naw leral na yoonu murid cheikh bu ne wax na jëfam xamal nu cheikh tali sadiq buy degaani ngeerum serigne musa ka yeyona sante jar na ñukkel ñan sa borom doli koy leer ay ngeerum diko ful yalna ko bur yalla jéggal may ko jannatu kër yu doni jëndi ci bir firdausi dex ya di wër te ar njabotam gi may leen fan yu guddu tebel ko dem ci magal ga ami xewal te do gisi lor ahmadou jong mi ñuy wax bay jéggal dafa roy ci cheikh musa ka di yelwan ci yu mag te reey yalla na bur na ko sa ñaan yi te bo li geerum ko dem ci magal ga te xef fi am te xek fanu jëm la qualité fait la différence kilité fu serigne muntaha mbake khalif sene dal di mourid serigne ibrahima kudja mbake khalifa cheikh ahmadou ndembe mbake qabban mo yëkëti kaddu yu nuyo jaarale ko ci jawri ñam serigne cheikh bintou mbake jawri ñi keur cheikh ahmadou ndembe kentuy ande ki ngeerum ak ñaan jëm ci mbollem njabotu cheikh ahmadou ndembe mbake ak talibé yi ngir seeni peuf ak seeni taxaway ci mbollem digal yi ñu wessu rawati ak di jinnu mu dajale debal ko serigne muntaha mbake serigne bangi sante mbollem njabotu cheikh ahmadou ndembe mbake di len yëbbal ci ay cënt ci seeni njabot ak ci seeni talibé gannaaw lolu serigne ibrahima kudja mbake mi ngi len di fateli ak di xarit ki ñu baxo dajale ci keur cheikh ahmadou ndembe diko yobbu keur serigne touba di soñi ndebot cheikh ahmadou ndembe ak talibé yi ñu farlu ca da dal di koy dajale indiko ngeen ñi dal di koy mëna jibal serigne bi alhaji cheikh gey bay fallu serigne modou qabban ba mu santé serigne muntaha ak serigne ibrahima kudja mbake ak serigne cheikh buntu mbake ndebotuk serigne ahmadou ndembe mbake ak jawri ñi ak talibé yi jital ca taw keur gi di serigne qadim gey ibnu alhaji serigne gey ak rakam mi ngi leen di soñi ci xarit tebeski yi ñu farlu ca ta fonk ko ta wajal ko alhaji cheikh gey bay fallu serigne modou qabban mo fi andi yegle bi no nga ñaan sunu borom yokko fanam akku beurem ba mo agale ay mebetam barke cheikh ahmadou ndembe mbake sa di xop mourid de gog dogog doy lu yittam di ñew ci dembaré te passé fu lay laq ci ye ñu naw sa di xop mourid na koy waral mu laq ngal di ciir bu defal bari wa sa ta sa borom fegal ko lor la qualité fait la différence
1: yassir lahum bi lashi tasara
2: bokki maktabatu serigne saliou mbake ñu ngi fi ci Touba dali jugo kebe keur serigne abdullahi jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digeunte bok juma ji di ñaari témeri mètre ak juroom fu lepp lo yittewu ci bagage mbirit yobalu julit mbokki jappalina ci barap ba seen jeewrin di serigne abdullahi jahate foko seen muy dem ci bagage mbirit ak yobalu julit ci lay yengu ak bagage yu rar te mengo ak jamono mbokki alquranul karim bind mu rafet ak molen bu mucc ayib kamilu timusi bi kamilu serigne ambi dundo kamilu serigne abdullah ak mom serigne soyibu kamilu serigne alaji jahate kamilu serigne alaji mbake kamilu daru minam kamilu serigne afe busso kamilu serigne malik si kamilu serigne fallou mbake ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benn xaj fukki xaj ba fanweri xaj mbokki amnañ mariam xat samia ak yasin diwanu khasida banunu ko xel daru minam khasayit darul himma asna khadim diwanu serigne alaji mbake diwanu serigne amsatou mbake tere jambarul islam di serigne abdurrahman mbake da nga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul amnañ tere rawdu rayahin tere serigne soyibu chaw tere bay bay gey sil di wax ci mbor ak tere serigne soyibu kebe bo binde bo nopi mo xam alquran wala khasida bo ñewé ñu molol lako sijada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khasida amnañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jang école mo xam français ngay jang wala arab wala franco arab amnañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu demb ak tay waxtanu serigne sambay tombe serigne touba yi mp3 cd clé usb maktabatu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokki jomtu kay xarale yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay xarale yi mbokki jappandina ci barab bi a xet bu neex nak banunu ko xel parfum yu rar parfum pom ak huile xetu touray yépp nak amna fa liman faso oud ak touray yi nga xamné mom la serigne ci di jëfëndiko mbokki lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake ku wax bagage

0: murid yobolu julit wax sañse waw chemise alaji abaya jallabe baylat wala serigne soyibu turki njarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah hat boné carré boné face ko petit turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yittew kurs le xew ci jamono yusru fayrus jalabat kuku bahlin ba ci kurs electronique ak ay dal yu rafet original marocain mokassin dal turki dal ngay marakis double talon ba ci ay lunette photogre jappalina ak ay montre yu rafet te mouride lol ak jaro khalis mbokki ak laxasa yu mouride da nga umra ba wagneeku beug serigne ba nga siaré ci beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba tali jugo kebe keur serigne abdullahi jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digënté bëgg juma ji di ñaari téméré mètre ak juroom fu barab bi setna selna bagage yi yesna bo ñué ñu dalal jox la café nga nan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtuka yu xaralé yi serigne khadim jaxaté ak serigne abdul khoudous jokolok ñom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign bi di serigne abdullah hat jaxate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi mbokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 mbokki maktabatu serigne saliou mbake ñoleen di ñaanal jamm ak xewal
1: na jaag abdukal qadim musallah musliman ala muzazil ghula
2: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki jaxle jaxna ci joge ma aké bagage waw jokolé ak magasin Touba Belal makatal mo karama wak serigne Moustapha mom serigne Abdullah hak makké lepp lu dem ci serigne ci makka ak yobou djurit bokki jappandina ci barap ba ngi fi ci Touba marché Akas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi ci wétu keur serigne Mohamedan Mbacké serigne ci makka yobou djurit bokki semisi Aladji Abaya Jallabé yu goor ak yu jigen ak ay robb yu jigen yu yajj bokki yu mag ak yu ndaw bokk yeen ujaay am nañu ay kol yu yanj yaatu lol machallah kolu aja kolu achil ak xetu kol yu ngeen yitte wo mbokk yi jappandina ci barap ba yeen alaaji kolu makka yu wex yi jappandina way ko arafat kolu serigne abdul khadir mbacke yu xonk yi mbokk bepp xetu kol bu ngeen yitte wo jappandina ci barap bi kurs original waw xetu kurs bo yitte wo mbokk yi jappandina ci magasin Touba Belal makatal mu karaba wakal serigne Moustapha mom serigne Abdullah hak bakke mbaxana yi xew ci jamono bokk kopati lafa turu tiara ak xetu bona yep bokk yi jokolen ak magasin Touba Belal makatal bu karama bokk amna ñu ndoxum samsam am ndoxum mawul wer tandarma ak yi xetu ciuray yu neex bokk yi bari barke sidjada sidjada yu yaatu yu mag ak yu ndaw ba ci rideau métrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yep bokk amnañ ay dara de li yu mag ak yu ndaw ay dalu marocain prêt-à-porter ay baylat yu ñu ñew ba nopi mbokk yi tan sa bu la neex la lepp luy seri ci makka ñewal magasin Touba Belal makatal bu karama mbokk nga ñew Touba bëgg siaré ngay goor wala ngay jigen seri ci makka yobul julit mbokk yi amul ci borom ñu ngi fi ci Touba marché Wakas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi nek ci wetu gër Serigne Mohamedan Mbacké ay bokki talibi yu am pass pass ak ndaw yu sawar bokk jokolé nak gérant bi di Cheikh Gaye ci 77 841 49 17 wala ngeen joko ak Bayoro Sar ci 76 334 24 69 wala nga woté ci 76 872 49 60 bokki jaxlé jaxna ci yobul jurit sëri ci makka bokki jaru ngay gaddu ay bagage yu bari ñu dina sonal ci yoon wi ñewal magasin Touba Belal makatal mu karama bokki lepp lo yitté wo ci sëri ci makka ak yobul jurit bokki am ñu ci borom bokki magasin Touba Belal makatal mu karama ñu ñaanal Serigne Moustapha mu Serigne Abdullah hat mu yagg fi lo ci and ak wër di leen ñaanal jamm ak xewal
0: bokku julit yi bokki talibé yi assalamu alaykum wa rahmatullah ci ndigulu Serigne Moultakha Mbacké xalu journal de mbouri yalla fi yagg lol ci and ak wër soxna Bali Mbacké mom soxna momi mo leen di yegal magal ginu baxo di defal at mu jot soxna Astu Gawane Mbacké ren nak alar balay doon inshallah fukki fan ak ñett ci wëru me di ñaar fukki fan ak juroom ci digiw Tabaski ca Touba Mosquée ca kërëm gëca Aynu Rahmat diko yëgal ñëpp nak bayiwul kenn ñu diko yëgal wa kër Serigne Modou Lamine Touré diko yëgalit mbollem ñi nga xamné ñoy daayira ndulo ci njital Bacci Sall soxna Oumi Mbacké ca Madina Touré mi ngi soñ ñi aju ci mom soxna Sey mom soxna Mousli Ndiogou mi ngi soñit ñi aju ci soxna Astou Gawar mom Serigne Fallou Bassirou njital Turondo yi ñi sante Mbacké mi ngi soñit mbollem ñi nga xamné dañu aju ci soxna Astulo
3: jeeruñu ñi yaro ci kër gi
0: ak Turondo yi soxna Astou Gawar yépp ak ñi nga xamné dañu yaro ci kër gi Serigne Modou Mamoun Gueye jeeruñu Turondo yi ak ñi nga xamné ño yaro ci kër gi ak mbollem fédération yi nga xamné ño nek ci réew mi ak ci bitim réew soxna Bali Mbacké mi ngi soñit ci jangum alcorane bi ak ci jangum khasside mi ak ci ñi durus bokki maglu soxna Astou Gawar alarba fukki fan ak ñet soxna Bali neena mi ngi wo ñepp la bayul ken bayul ñen bayul fen kep ko xamne da nga ci bëgg ay léral mën nga wo Modou Mamoun Gueye ci 77 170 69 74 wala 76 664 07 37 ñu ngi wo ñepp bayuñu ken yegle bi nak Modou Mamoun Gueye moko fi indi
4: Touba ci kanam
5: yow talibou Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba ba yëngëne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé dañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxawu néew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 Orange Money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moutakha Bakke mu yag fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj du lu mën def ko fuñu xam
6: misrak mi abi jaay khair man ba wajal ilahi maskari Touba ba misrak mi abi jaay khair man ba
7: UKP FM
8: mat mat na bay ci rew alam yaay dafa wax ne sayu mat bo xamone ko mi mucc bu rombe ab dom da koy sukkal
9: denga walam jaay di wax ni salax bukki beut bunt bant lukki beutam
10: nga xi tukkal ken duko per ngalal mboccho
8: walaf jaay dane jaay ne gam loxo duko genné
10: ya sab xottiku guddal sa goñ la
11: walaf jaay neena jeñu bunt ñe ca mbokk wëru ñepp mbokku ñu bëgg borom
12: walaf da wax ne ku fay say bop fay say non
13: walaf jaay neena fetal guma fekke safam tuyam duma jaaxal
14: bo bëgge xam porof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
15: ku bëgg sa mboros bu baax bala nga tambali xosal woñ bi
16: la barawol nampu boy bajant
17: lu ëpp bëgg ci biiru xapan te ki ndegu
18: waraf jaay ne na seydu bubbu ba fa la neex su misan
19: tak takal mbop baxalutum bana
20: lu de bu na be xeñ buñ ko sulut
21: waraf jaay neela luy naaw mo neexa sanni
22: waraf jaay neela sul ker du ko dere feñ sumu mbeur lang ak mom ko gën muy gën daan ngay re
23: waraf be da fay wax bop budul deg ndigal nak ken munu ca def barke
24: njaay da fa wax ni wure kangam lo ma gënal kuma dakk yobu ma ndoluñ
25: waraf njaay neena ñi mëna ko to amuñu baaw
26: waraf njaay neena bo gifete tan di yap sax non dakk ko saw yap lay lek
27: wolof njay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga don ndaw
28: wolof njay neena fini fesse te dafa doy gorum
29: wa di wax ni wolof njay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war be xep
30: wolof njay da wax ni atub gaynde forlu tef
31: ku yel ñay bu ñewé ci deg ku yel mbott wala mu bolé ko ban ban na pa
32: wolof njay da wax ni rango ñi baado la moy sim ci rey bur
33: cheikh babu wolof jaay dafa wax ne ku dem ba ci all ba mere sa bab tax nga rey ko da nga yëne ko suuf
34: wa wolof jaay dafa wax ni ku folli dubbu wi la taxafalu
30: tak foliku man na la bet
27: wala fnyaay ne la la reg mo jeexalut ak mbana wa cheikh abdullah mangi de da nañ wax bukki wiri wiri jaari nday
30: wala ngay day wax ni ñabu adina uta jërul yanu torbo atam
27: wala fnyaay day faral di wax ne ku feexlu ci kéro ci xat war ca gëremaalé xamul law
30: wala fnyaay neena bag goj ba ko defu ñal bo xolé goj ba bag def ko dibbat
27: wala dafa ku xamul mbam de moy foon waxu gannaaw ku yey ba yey yaxu bukki yey nga yaxu yey kettu yax
30: wala dafa ni borom ngad yegul borom pañe
0: ku nu rafatale jakk fat waxtu warul
30: wala dana aduna de bi ciire waye def nako laalu wala ngay dafa wax ni bare ndo ba bëgg kër bu fëdd ku mu tax di suxat jana tam ndox dana jex te do gisu xop
27: wala ñay dane weñ nga nga bañe ca mbañja xaan nga
30: ngor moy sima ben lay toye fu mbokam bi ke mo an ka ko mo ngoré bi moy kakkatar melokan wu ko neex mel wala ñay day wax ni moy tu la geej rangal dara jex dara la ko toy wala ñay da wax ni bu gop atudatul koor jekki jeexna
0: waju ñaw dekkul fam jëm famu juggé la ciosana
30: allo yaay dafay paral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppé du ubbi bu manké itam du ubbi waye bu yémé ép na ubbi
27: allo yaay néna ku sax dembu tabi do ko sami xéeram jambo
30: wala fa daf né ganar bol ko xébal afu ndax makuy bala xéna magni dañ dan wax né bopu jaxan day yag na bëkkum ñak té kenn mu so gis mu né bayam sékkel mu dé wa wala ngay dafa ni peppum kepputal xontu picc taxu ko jog dañ ko cey fiir té buñ ko ci jatté dé bu duggul kaaf rek duggul taaf
27: yalla wala ngay di wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
0: rubbu ca ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakko
30: señab laat wala ngay néna kuy ñoddi da nga jotlé wut wala ngay néna man muy daw di moccitu borom xel da koy wattu
27: Allah ngay do wax ne nagu dul bo jamé so wu wex da dal
30: wa wala ngay dafa ni sacc budul raw jërul yak tay nelaw wala ngay dafa ni
27: señu laat wala ngay dafa wax ne bu leg leké alom nako gëreme toy
30: bëgg yap bar bu la taxaso bu dex wa wala ngay dañi gor du faté ndek té rusul jëf
0: kuy ñew ta fasso woñ nga mboros ma jagati
27: sa bu dekké loxo jëf jëf
30: wala ngay dafa wax ku ñu sa borom kër yek sa doom wala ngay dafa wax ni xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéla yëgu
0: waxe wala
30: xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéla yëgu wala ngay dañi dégu pot ñak xam ya cey nan
0: photo photo tagalul mbam ak nopi
30: do pot pot mo xéñ dëkk kërëm gi su ko lay nga wax waye regul
0: ben nap nem mënesu ci am pedd am ci ciuj
30: den ci kat ron lal dafa bay ko defenu ci ruun wala ñay neena ko da xel mu raw la jeen bëre mu daan la bu ngeen xexé mu dum fa wala ñay den da sum pullo bu la ci yoré goj da wé su ren ba
0: ba tak tan jël na mi def sank lañ
30: bu ñi soow lérayu bi diw bobu dafa fekk jamtu fenkul ci jëm ci xur wi bu bëgge xam li nek ci xur wi na laj ci fi jogé
0: xobu xal xajul ci gemmi ñak tef
27: borom konku yegut borom larmel
30: waaw wala ngay neena dan bu nakare gungé du ko defal
27: wala ngay neena deratu bop du moy mbagu borom
30: wala ngay day faral di wax garabu adina bu meñé bul wat bul gëssam ligal ba mu tardi nga far
0: ci wal du tepp dom jebet
30: jëdd bu mu jëbet la dañu beete di ko sof ayel waan ku ci wato xaj bo nga wésu mustafa
27: mbojjan bu mu taxajo do wër ko tour di wërel
0: rek reyna suñel waye loxo muñu ko picc mi ci loxoy xalé yi wërtare picc mi ci kaw taal bi
30: wenn wenn gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari wenn saab gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mos du siru siru du mos siru nu rok mos mosit nu rok siru
1: da gis nga fi ne siru xeb lan mo so ko upp taxaway ci kaw way siru gëna gudd ak lan kawarok mo ci bopam mo gëna noy kawarok siru te saw kawarok siru ko sul te le mo ci xéñ ak li siru bi xéñ bokku
0: yo xam nga siru le
1: waaw xamna siru le mo wax deug yalla waaw xamna siru
0: man damay deg ñaar damay deg sa ndax di deg si ndax
1: waaw
0: di deg bebeton
1: bo ne si ndax ñom ñepp nga boole bo ne sa ndax xamal ne ya nga ci tuddu ci te bu jigen bo ne bebeton na nga ñew ci bu goor
0: legi ñom ban jam nañ wara neen
1: nawet bi bu commencé ba nga xamné ndox ma ngi bëgg jeex ndax ñom duñu gatt ci deugël wa gis nga bo ci amé xétlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet du xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néré da nga xamné ci ndax di ci garab yi dëkk nga diko xol bu ñëwé yaram wi lu rafet loolu gëd gëd ya day wañé ko wat fan yoy
0: légui mom buy nen day yulli wala day potoxal
1: Wuy nen day yolal
2: 7h15 ba 8h ngeen di ci and ak Abdullah Hassan suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama doon suñu ngannaay ñu war ko wagar ba du nax say waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalama koch bam ay lebu ak ay baat yu wolof ñay yag wax ngir misal ab mbir wala mu joxe tekkal ci ciosan ci kalama la mag ñi daan yare seeni xale ben kaddu buñu ko massa yëkëti mbolo man nañ ci jàngi jot ci ay tekkal kon mbokk yi Abdullah Hassan mo ngi lay dubbi buntu bi bës bu jot lay doon altiné ba samedi 7h15 ba 8h ngeen mëna and ak mom ci téléphone bi ci 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wuté
3: da bala ko xamlé ma wax do soxla way kat ba go da bala ko xamlé ma wax do
0: soxla way kat ba go UKFM
2: 7h15 ba 8h mat matna bay ci brew
4: soxna mbeen jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di deglu bir faaw nak nga def li la war farlu lol di yewu fa jar ndax te kat dala wara ñor mag ñi kat dano mataroy ñoo taxan ba ñew teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba duñ ko fi wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba duñ ko fi wër altanet ba gaawuñu jël bar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musaxel am jariñ ye defu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man féré kaas bi moy bi fi gan yi wadit nga dal di ko for bip jota ya tax banu xam dembu tay ñu xam fa nu jëm mandu yit te xam faniyam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bop ku jarna di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër man defon ku na lima mom top mag ñi kon duma juum roy lu baax la nekk ci ñoom deg lu baar yi ndax dafa wër doon nga ndaw ta mag dina ñew gastu lit ta dal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lol du fi far ndaw lu bëgg ñi fi ñëwaat doon fi way ba ñepp xamaat saasu nekk naa ko waxaat baamtu naa ko muy gën a bir naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër

0: man soxna mbeen maa ngi waat bindaa ci way di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Man soxna mbeen maa ngi waat bindaa ci way di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Waxi wolof la nu koy wax bib jotaa yafi jar di teel a jug ak a waa ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdoulaye mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di ànd ak mag ñuy ñëw di xam leeti. Ku bàyyi fii sa cosaan foo man di jëm na nga xam doo gis lu gan li nga yor fonkal ñu naw laati. Setteere kaar fu mu jub see yoo tulit sara jot nam mat saxel mi te jël njariñ ñi jëf seeti. Wolof yu leer te rafet ngay dégg kàddu yu set lu ñëw ñu segg ko teg buy jàll yéem laati. Ndegam danga bëgg a xam lu tax wolof di fi leeb ku yar sa xot ti ku yit sa wëñ di yokkooti. Jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yi mu leer feeti. Ku wàcc sab ànd foo toogit mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñoŋ feeti. Man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ci nga doon xam démb farlooti. Te léegi kat ñépp a xam ikkaat gi rek kasi nee xam lin bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati. Te léegi kat ñépp a xam ikkaat gi rek kasi nee xam lin bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati. Ñëwaat naa di fentaat way ak ay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko. Sunuy maam dañoo doon wax ku mar tax nga daal di naan su mbuppoot dangay réccoot bu ndox mii di sottiku. Ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko. Ku fi wàll yaan sëb dëkk daa tëg gulit na xam ikaat gii demoo dekkal wolof ñëpp xamti ko. Bu setteere kaar jub see na ngay yóotu sab rajo di xaar Abdoulaye Sallit mu ñëw gaayi déglu ko. Fréquence bi 103 yu teg 5 rekk laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko. Te ay mag yu sell yi xel te am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko. Ku fi ndaw gënal farloo te ñëw xam fi ki nga doon jotaay bii dem moo jar yow di jumjël te daf si ko. Yi lay bis de lay am muy altaneet ba gaaw kon bu koy fakk nang koy xaar tawaat yi nga déggu ko. Ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko. Ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko. Delfina di wayaat fii ak ay xamal ñee ko bëgg kàddu mag mi ngi dooraat ku dégg li ñëwal dugg. Mag ñu mat ñoo fay teew di yeete ak di wax njariñ Abdoulaye moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg. Tax nga tey ñu sawar ñun di gëstuwaat lii di wolof dékku ndaw bu cosaan ñor jugal te daw daal di dikk. Dëkkër bu jotee rek jëlal sa postu teg ikkaat sa 3.5 ay fréquence bi amul sikk. Bëgg naa sopp naa man ku fonk mag ñi mel ni kii Abdoulaye yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg. Bépp baat bu la réeroon ko jël ikkaat bul ko sa fee daan la jox lu la joomaal ci ay wolof bul ko fat. Ak démb la nu fii teg mengale kook li nuy dund teg ci koot ba nga xam yow li baat bi hundu ci tënk. Soo xëyee na nga naam maat sa xel mi it dee ko xalam ndax te ñun li ñu war mooy ñu sàmmu ni dawi fak. Yal na bur may leen wér te fan wi guddu lool te sut wéppu fan wu mu daan jox ña jiitu woon ba ngay sëgg. Seen xarit seen soppe moo fi ñëwoon di leen déggee sàkku ñaan ci boroom bi mu doon fi mag mu nuy bëgg.
1: Delsiwaat nañu ak yéen ci al azhar gi bañ mband.
2: Ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu.
1: Delsiwaat nañu ak yéen ci al azhar mi bañ mband.
2: Ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu.
1: Seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall la tudd.
2: Jàngaleeg joxe xam-xam ku bañ ci yéegul faqand.
1: Bul ko yoo
2: tujjatoo ko gëleem ganaar munu ko ñàng. musef fuñ dajale wéji nax ju
1: rek fa fay xand
2: say wolof dafa lerul ne nof lay dem man na rënd
1: xamena dimb ak rat beref sawat ak ko rand
2: wote len subatel ndax ci téré kar lan ko rëdd
1: moy lebu ak jangat yi lay tégaat ci sap and
2: compte 33 976 le bind
1: 09 09 jël wolof
2: di acc aw tundu
1: 09 09 jël wolof di acc aw tundu
2: wote len subatel ndax ci téré kar lan ko rëdd
1: moy lebu ak jangat yi lay tégaat ci sap and
2: compte 33 976 le bind
1: 09 09 jël wolof
2: di acc aw tundu
1: 09
2: jël wolof di acc aw tundu
1: wote len subatel ndax ci téré kar lan ko rëdd
2: wote len subatel ndax ginnaw fajar lan ko rëdd wote len subatel ndax ginnaw fajar lan ko redd wax sa batu wolof ma nga tekki bat ye fa tedd bul ko yotu joto ko gilem ginar munu ko ñand mus ya fon dajalo weji nox ji rep pa fay xand degg na ñu ne nangam ku koy rere le nga fandi ma ngi laaj ko amul ñeek lu yomb ndax dang ko jënd
3: ake su ngeen deglo tay ji nu la bire gaay ba ina ay wala ba
4: UCAP FM

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Mbokk ñi ngi leen di nuyu. Di leen ziar, di leen balak, di leen balak, di rafetlu seen and ak ñun ci 103.5 témèr ak ñett yu tombu juroom ci bande FM bi. Internet bi ñett www.sunufm.com, YouTube, ICAP TV Live. Pap Sayar Mbay ci addu Kaybek machine bi yeen askanu ci deglu bi seen jotay bi di liñuy waxtane di jotay bu ICAP da len ko tanal altine talata alarba ak gaaw 10h30 japp midi ñu ciy waxtane dekk bi ak ñi ci dekk bi lepp luy jappandal nekkin wi lepp luy wormal dekk bi ñu ciy layante bir altine talata ñuy indi ay tem diko waxtane alarba gaaw ñi yaatal jotay bi di and ak yeen kenn ku ci nekk ñukoy bax mu xol fa ko sopp mu rafet mu addu ci ñu cey and ak mom mbokk yi tay la gaaw di samedi depo ak juroom ñeenti fan ci wéru tubab di wéru mai atum 2026 ñaar fuk ak benn fan ci wéru wolof di diggiw tabaski ci atum junni ak ñeenti témèr ak ñeen fuk ak juroom ñaar ci gaday yi waxtu yi ñi ngi ci 10h38 fukki waxtu ci suba fan wér ak juroom ñeenti simili mo bot ci kom ñi ngi leen di ziarat bu baaxa baaxa baax di amati mbekté fasiyene andat ak yeen jotay bi di li ñi waxtane di ziar khalife general de mouride serigne muntakha mo serigne bassirou di ko ñaanal mu yag fi lol te wir te lepp lu mu naal ci yoon isa borom sutural ko defal ko xewal ba namu ko bëgg mu mëna soti cielet way di ko ñaanal mbollem jabar serigne touba gep di ko ñaanal mbollem talibé di sante ak gërëm bu baax nak mbokk yi nga xamné ñoy faral di and ak ñun jotaay bi li li ñuy waxtane mu doon ñuy yitté wonanu ko lol ndax itam dëkk bi ci dëkk bi rek la ñu ci waxtane té loolu bokku na ci li gën na yittel sëriñ bi ndax ñaari fo déggé kaddom rek ma nga ñuy soñ ci worma ji waye tam njabot gi ñaari fu ngeen déggé rek ñu né tolof jégé na ma nga cey taxaw di ci def kém kartanam mo xam ci njabot gi ci biir dëkk bi ye ci biti fu ci né ma nga fay duggal loxom loolu yaakar na nak ku nekk ci ñun man nako sédé kon ñukay ñaanal mu yag fi lool té wër waye mbokk yi nga xam ñom itam ñu ngi ci gor goru ci dëkk bi ñoom itam ñu ngi leen di sant ak ziar bu wér di jaajeufal mbokk yi nga xamne itam nak ñu ngi bayyi xel lool dekk be lu koy wormal waye bayyi xel ñi ñu dendal ñi ñu dekkal ñi ñu nekkal ndax loolu moy lu ñu war ñu ñepp dekk bi nak liñ ñu ciy war bari na lool ndax dañ ko wara delu ñukkal ñaara fuma toge fataliko dekk bi lim ñu defal war nañ ko ko mëna delu kenn ku ci nekk ci ñun ñakul nga dem barab yeglu ne Touba nga joggé ñu jox la waccuway bo xamne daf lay birné waccuway bi bu doon sa jëm ak sa daraja rek man nga ka baña am yalla nak mo xamne mu koy dogalé waye nga né Touba la joggé dem ci barab lég lég nan lay aje ka kaw kawal da lay birné dëkk bi def na ci ciir bu mak kon lool non ci gëru gor gor luat bu baax dello ko limu mom da lool nak moy li nga xamne kon moy bëgg bëgg sëriñ bi moy ñu wormal dëkk bi moy jappalé njabot gi ñu taxaw ci ku ci nekk def ko sa mbiru bop liñu wara joyenté nak ci dëkk bi bari na lool pëcc xoo gi nga xamne mo ci nekk lañu koy tambalé danaka mën nañu wax ni dëkk bi secteur bo jël ak joyenté gu bëré nga ci secteur bo jël ak joyenté gu bëré nga ci ta lég lég it ak ñun nak deug deug li ñenn ñi wax du nakare wéddi du neexa wéddi la bëgg wax muy dekk paradoxe dekk bi mo wara gën mo wara li waye ñun la koy def ñaare du nangu mukk mu joge fi lu ci bari ñun même bu dé safan garawul na dekk bi la amul problème nañ ko tok géré ko dédé wurtu démé non ginnaw dekk bi mo wara gën dekk bi mo wara gënu jup kon nañu fexé ba luy jup di fi am lu jubul ñu fexé mu génn fi li jub ak li jubul nak lolou mom sa dépend ci société bu ci né nañu teunkoo ci ci rew mi ñu bokk di Sénégal dafa am nuñ ko teggé teunké ko ni né li bëgg nañu ko li bëggu ñu ko li nangu nañ ko li nangu wuñu ko li mo fi dox li doxu fi li mo fi dox li doxu fi légui nak nañ xol nak féké nak dañu bokk ci rew mi li nga xamné dañ na ci rew mi la bokk ñu diko doxal nañu ca dox ay exception nak amna ay exception ndax wolof sax da koy def ci lebu ci tagge tagge bo deg amna jappal diw waye itam dekk bu ci nek itam amna cieur bo xamne dañ ko koy cierele waye ndax cierele goge warna tax ñu profito ci di def naka sudul nonu ndax profito goge ñu ci warona def waru doon bu profito bu positif bo xamne lepp lu ñu may lo xamne dañ nekat li dekk bu spécial ñu fexé ba gën ko ñongal ba li taxoon ñu tudd ñu lu spécial la kuko gis nawko kuko gis gën ko baye xel waye dafa melni ñun côté négatif ba bu xal safan ba lu ci bari mom la ni gëna jëfëndiko chaque jour ma joxe ci misal auto bu amul keyit ñu ne mi ngi daw ci dëkk bi bo bëgge daw dal Touba ngay daw point amul fenen motax ñuy joy ñaku karangé gi ku kay safar nuñ kay safara ki def ñawteef auto bi mi ni tay bu ko nexé so mu tégg plate ba tégal benen plate bu nebe fay jaga benen plate encore at amul kenn dekk bu toll ni mënon dama taxi yaangi ni dekk ba mu taxi bab sék mang koy nuyu xeyna ñom ñi ngi xëccio ma jitéru groupement taxi ma di ni way taxi tour la rek Touba amul taxi ay clando donc fi nek ay clando nak moy lo xamne mom teggul ci dara yoon dañ ko bay non rek mom dal mu ngon waw mais amul dara lu réglementaire lolu warunto won ko teug bu yag tek ko ci aw yoon dekk bu toll ni ngane amul taxi ko gis taxi Touba nak moko won amu fi xecio bi ne seen bir ñoo met na lool dañuy def federation union des federations de taxi dedet mu ngi wona nañ ko tudde calendrier rek calendrier Touba ay taxi Touba amul amul lu tay ñu teug ko nosko dëkk bi dafa spécial lepp lo man gi ay ké dong koy jëmmal nan ko teunk mu lèr ñu ne kat Touba li moy ay taxam reconnaissance bi la ñam am ay numéro am ay couleur yi mandarga ku ko gis xamné bi la waye insta bi da nga yor sa auto bu la nexé dong nga jël sax bitelu liquide bu jeex do jël sa lampe bi dedet bitelu liquide bu jeex rek ngay jël bën antenne ba rof ko ci bu ci gisé dara luy xawa xoy met lu mbokk rek ñu na léne taxi la leg leg auto daw ba gari sa kanam nan la ngay dem taxi la way du yor dara yorul lampe yorul sax bouteille bob may wax non organisation dara ndax ñoña xam nga ñan lañ ndax borom auto bo xam nga moy kan tay bo ñu faté bagage foy jëm noy def nokay xamé ndax jotul ñu organiser wu ñun suñu bop transport bi ni mu pecce xoo di mu pecce xoo ñi ci nek nañu jël seen ay responsabilité gëna défarat organisation bi teggat ko ci la leen di gëna noppal nit ñi ci la leen di gëna noppal nit ñi ay xalé ñoko yoré bay ndoy ñi mu andal ñi leen di nuyu bu baax xamna ni ñu am ambition lañ ñu am yéene lañu bo gisé ni ñi doxé ni ñi waxé ñu am yéene lañu waye gis nga yëf responsabilité la laaj jël seen ay décision né ñun ni di dañ koy réformer dañ koy jointé faawu dañ juub garage bi ngeen defal ko ba mu mucc ayib souralé ci client yi benn client du ngeen nangu mu tumu rank ci garage ba du toltolan ana mu wut benn barab bo xamné tay client yi bu ndiké fofu la ñuy tok di xaar ko amul auto nga dem mëna tok fofu non waye tay bo ñëwé fé ñu la auto amul fa ngay ciomay tok ci digënt auto yi ay ciomay do xam foy jëm war nañ ko mëna nos defal ko ba mu rafet tay garage bi lepp war nañ ko mëna pavé xeyna sax lu ci bëré bëri danaka mom amul yenn suuf yoyu ndax bu dul tali xeyna loolam way mi mu gëna set gëna taru ndax barabu nit di nekk la dafa dañu wara sawar difa dem ta la koy def nak moy ñu taral ko organiser ko jaay kat yi ñu rangalé leen fu baax fu rafet fu jekk mu bañam ben ay pocok ay bali tek ak fune lu nekkul way neex def dedet ñu organiser ko lolu gis nga bu ngeen ko jogoon ben at rek décider ni li la danaka ñaari laat ba du ngeen son ndax dana fekk nit ñi tambu ko waye nak fekke don ko baye pecc xow gi ni du yombu te nima ko waxe ci garage Dakar bi nola ko ci yenen garage fo ca dem danaka do xam nu mel kon nanu ci baye wat xel bu bax lolou seen njeriñ lay don njeriñu kiliyani lay don njeriñu askan wi lay don ginaaw yene jitt jeul len responsabilité bi ni tay mom li dañu koy organiser day bax tay garage bi ay wan ak yu correct warna ca mëna am yu correct yu set wicci warna ca mëna am ku soxla sa bop man fa dem mu bañu don rek beureu peccu xeyna lolu garage Sénégal ju beureu non lañ mel mais est ce non la war continuer rek ñun est ce duñ joxagne baram bu bax bi wana yoon wi ne li la ni lañ ko wara defé organiser ko nga xamné client bu dikkati ci garage do ko mu ranké do am jafé jafé waye bari na client yo xamné bu dikké ci garage ci dañuy son lool tay li tax ñu beure di daqé alors Dakar yi ñom seen yoy rek mo leen ci top choono yoy mo leen ci top motax ngir bëgg no fly yi ñu dem ci alors Dakar yi sa kër ngay tok wote ñu ñew jël ci la mais bu len leral ne confort bobu ñuy am buñ ko doon am ci garage yi ñu ci beure dañ ñew ci garage yi niñ ko bëgge garage yi ñi ngi liggéey way nak mu gëna ñong gëna bax gëna rafet gëna jek yene ji nga xamné ñom ñi ko jité ñi ngi ci ko len dégg ñuy wax ku len gis ñuy def da nga xamné ñu am ambition lañ bayndoy yalla xamna buma taxawon ak mom ni xawmako bu taxawon ak ñet nit duma na mëna wax ni ki moy bayndoy xawmako way wax deug fa yalla ay jëfëm ak ab taxawayam gis na ci ku am ambition kon nak ambition bi nako matalé mandat yagut bala mandat bi jeex na fexé réaliser lo xamné aw way lay doon wo xamné du fay ci mom ba garage bi nekk ci pecc xoo moko tegaat ko ci aw yoon ci ci gëna gor gorlu kon ñiko jégué encadré ko nan ko tek ci yoon woowa nako tek ci yoon wi ginaaw yalla dimbali ne nosu nonu am nañu mbolo to mbolo mi nang na noor joxe wax deug fa yalla day ngir defar ko warul won doon luy jafé kon lolou nañu ci bayyi wat xel bu bax te gëna gor gor wat ci dëkk bi anarchie bi fi nekk ñu fexé ko fi dindi tay dama wax rek ci auto yi waye ni mako waxé ci garage auto yi non la ko mëna waxé ci yeneeni barab mo xam ci mbalit mi mo xam ci mbedd yi mo xam ci foss yi wet go jël mën nga ca xey gont ci luy wara jubanti la mo nekk ci marché yi wet gu ci ne ñun kañ lañuy organiser wu kagn wala ñu niiral la ñu ko bëgge savoir vivre gi wara nekk ci am yenn yo xamni waroto sa nit dila ko jangal borom teene yu tilib yi nga xamne danaka ñaari fo dugg ci auto ñu takal la mané dun na ko dundatiko te xana ni mako dundila ko ñeneen di dundé ndax lolu savoir vivre nit ko war nga mëna souralé sa morom bu féké yow da nga yor tenu bo xamné lér na la lay takki bi ku mu laal takal ko ay nga la way rusal sa bop rusalé ko xamo fu mu jëm wacc na ba nopi xamo wan yoon la japp xamo ndax boko takalé dana amar fenen fu mu ko di ndewla det ndax loolu nga ko takal loroko buy dem fenen nan la fay démé ak joju duñ ko xol ak ni mu yaato damay wax ni nak ñaare borom auto yi amna ci responsabilité ma gis na ay yoon ku bëgg dugg auto gis dugg ba paré am kenn ku takku koy ñew koko wacc mais loolu invest bi la warono doon borom auto bi ci wopam mom mo warono exiger ni borom ku takk ci dédé do fi yegg suñu takk yi lijeenti ko do fi yegg waaw amna ci ñu am xel nak ño xamné xeyna bëgg na ñu takk nañu xeyna sax la gënon mo doon ñu soppé ko waye ñoom bu leen ci mbakatu bay dañuy lang duñ nango dugg ci biir loolu sax tané na ga lang auto mom manum da kuruma ci langu auto dédé auto mom duma ko war duma ko lang duma koy dugg rek yé ci kaw dédé lang dédé ci biir rek waye ñoño loolu ñuy def lu bon mom mo tané mo tane lang bi nak mom gënut conseillé wumako kenn kon nga la way ku ci yorat sa teni di liggéey mu leer na teni bi day tak nga la way jël ko nga def ko ci mbuss wut benn bi yere bu oyof bo xam mom ngay sol rek bo démé suñu gam na doon ab abaye nga rugo ko rek wutal sa benn abaye nga rugo ko rek bo éggé suñu ko wék boy waccan nga sou rugo wat sa abaye ñibisi do takal kenn do lor kenn waye lor gi metti na de ñikoy dundu metti na lol ci ñom kon lol nañ ci gëna bayyi waat xel ndax nak amna ño xamne sonu nañu ci lol sonu nañu ci nawet baangi ñew kilifa yi nañu gëna gor gorlu kérok deg nañ wa météo ni xeyna nawet bi nañ yéxa ñew yu bari jot nañ ko ci waye lu mëna doon nañu ci bayyi xel ci taxaway yi nga xamne war nañ ci gor gorlu ci dekk bi liñ doon dundu ci walu mbënd mi ñu bañ ko dundati liggéey yi ñu nekk nañ ko gëna accélérer magal gaangi ñew nawet baangi ñew inshallah buñ ci yalla yobbo magal gi di ñew ndox mi itam sétu nañ la fan yi namu doon xélé tambalé di wañéku dé bari ñu xamné tambali war nañ diko jambat dé lu xéwati baadu ñenn ñi wax dañuy am dëgg ci seen kaw bu magal gi jup sérén jafé jafé ndox am nañ gor gor lo won fan ya bañ tejé forage bobu ak légui moy forage ndox mu neex ba lool mu bon bobu la def tak bobu bañ ko tejé ak légui mom wax dëgg fa yalla lama sétlu moy ndox mi ñu ci béré béré jambar yi wañé ko won na ñun ñi di danaka jamono yélu suñu jambar wañé ko ga suñu robiné mom nam wara xélé dëgg dëgg xélé wuko way wax dëgg yalla limi xélli mën nañ ci ndox waye fan yi gis na ni mi ngi tambalé di tejat da ni mu koy tejé ni amna ñeneen ñu ñu wodi jambatum ndox ñom itam waxuma nak ne forage ba tax xeyre tomber mo waral ay gaaf waye dal sey jamono yo la def tak man waw ba fi mu toll ni mi ngi xur xuri tay suba mu tej non lay defa tambali wat nako te non mu koy def ci ñun amna ñeneen ño xamni ñi tambali di jambat kon bu fekke da am lu ci xewat nañ ci téla jogat bala magal gi ñew ne bu magal gi gëna jégé ci day gëna jafé ndax nit ñi dañuy gëna yok jur gi ñew dañuy gëna yok mbolo mi day gëna yok ñi yitté won wax day gëna yok kon nañ ci bayyi war xel bu baaxa baax kon mbokk yi xamna ñi jéggu lu baax wax jé bari rek ta amul jëriñ waye lepp rek yéene lañu am ci taxaway yi nga xamne kon war nañu ci da melni 33 bi de man ko doon xol légui waye dafa melni demul rama xol ko bu fekke demul rek ñu jaara ci wéran yoon wi mom tam nañu ko fi mu toll ni radio ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo ci ndam dar kon mo gok doxul lekkon man ngeena jaar ci sama numéro 77 619 33 20 tay samedi la dañ leen di baye kaddu gi rek ku ci ne nga xol fo bëgg adom rafet nga addu ci ñaan ci ay yow man ngeena essoiré 33 bu doxé rek nak ñu taxawal bi wéy ci balé waye sa bi comme 33 bi doxul man ngeena jaar ci 77 619 33 20 ICAP FM assalamu alaykum wa kay ñi ngi ziar bu baax wa kay ñi sant kay alhamdullilah
1: dina jaar ci waajur yi xam lu ci dafa jaar bu baax
0: dina def kay sama tante la wax
1: ñaanal ñe ko taw du tay ko ñaanal
0: dina def
1: tan def ko lox ba ci op
0: dina def
1: ci sa di mu taxam ba ci xadim ci lol ko ñaan ci borom ci mu gudd gandu ko wër
0: naam ñaan ci la nga ci ci wa mu gëna leer radio bu dé wax li nga wax duñ ko xam bu baax
1: naan ko mo ci wax ci wa
0: ah ok ñu
1: ci tap ci dañ lay wax yor ci dañ dëkk jé ci bopam ñu ñu appropriation ci bopam ñu ñoo xawa sagna dëkk bi amna ci ñoo amna ci ñoo xamne suñu ni woon suñu tam bari rek bari donc fi ak bi fi ray bari fu jox lañ ko sopp du ko jëmale ja dox ci taf ay fu ko jox fa lañ ko sopp moy ñu ko ay donc wala ay xalé neexale rek nga ak del sopp ko moy gis del ba sopp mbam ci xalé sopp mbam yi tay ko ko ñu ko yobbo ci fofu ko tor legi kon gi def libre fa lañ ko sopp ba ñew lool mom bi ci maire bi bi ci kenn ci walu ci donc lu ñu ño xam sax la dekk ndax ay auto secrétaire wala mo la ñu jëf sare bu nga takku ci sa bu digal sa way nga ko tan ci kaw ki bi mo la ci ay fala rek yobu tori lolou mo sa def bi jess moy magal gaay ñu war ko ko legi magal gaay ñu ci neew gaay ni ñew wo ci bi yalla dekk bi defo teli yi mom coincé ku ci da ci côté bi mom côté bi ñu dekk ñu gisagul dara dafa ya ngeen bi yok sey la ngeen bi ful dama dafa na ban gëna ci neew ko dafa na nañ ci teli bi tax wa ci lu ci bu gëna sama fa do do gi teli suuf kefe gay ci suuf kefe da do gi sax may ñaan monsieur le maire bi nga xamne ligui na mom ko afina dekk bi awal dekk par ñu ñew dem ak limu wax ci sa ñew dama dégg ko dañ ci lu ci yoon ñoo ñu fuñu du yalla rap na def moma yaq dafa rap amul ñoon ci dibbu may jëgul baax nak may may jëgul baax yow dina ñaan sama guddu gandu ku wër loolu fi def tem la yalla suñu ta taxaw taxaw rañe dina suñu mamor yalla suñu gëna dëgg rek barke xani jëri jëf may
0: yere jeuf serigne aloune barara ñess ñu sant ko gërem ko ikap 103.5 assalamu alaykum bismillah allo dem na ñu jëlat kon benen mbokk 77 619 33 20 radio ikap fm 103.5 assalamu alaykum
2: alaykum salam affaire me
0: wa kay ñi ngi ziar bu baax
2: siar na ñu bay jaay ñu def ya Touba Marti dina
0: wa kay ci la
2: siar na ñu ba
0: jere jef
2: ma de lolu waji wax rek mom la wax ma de tali man moma jaxal ba sa ñom dawal ka di kam ñoy yiti bu nawete ah ñu gëna dara man dama xamul yow yono ma yono wala ma jax xam na du entrer mbacke ko de mairie bu Touba du yono escadron bi fofu ñu nan rompay alom ba fofu xalat nga fa yar na xamna ne du yoonu do jannatu bi xex dajje bi bo tole wa lekku fi ni jëm keur jakkay day xex señ ka do non fofu bay fer bu nawete bu ñu jaar jaar na ma
0: decc fa li ñu fi dem ñu set ñu set do ma ko decc fa li ñu fi dem xeyna da nañu wut safara
2: decc fa li man ala ñu xar rek waye dama ne man ndax ma capital bi mom ka ñoy fofu la dakk jëwé Sénégal moy Dakar ñaari andare am moy mbacké Touba bi ak yoonu escadron bi ak yoonu Cheikh Bédé ka manu bo pax yo xamné xol da nga def camion yi ni guddé yu mag yi nga gis ni da ay traîné sa quartier bi lalu way lolé yow bo xaté po abou dis gëna jaar fa nay kay no def da xamu ta ko jaar ta kay ni ni dimi lay wuro fa la taw ngir jëm Serigne Touba way ah on dëgg yalla dé bay fer ñaar fa kané na di xol ko woné ko bu ba
0: baadu
2: waaw gaddu caméra bi jaar ci ñet yoy yoy ma la wax yow dalel pintu bay waat bo we so fo rimé tourné ci do da ma taler caméra bi parce que ba té taw bo accé wa ci romboy bi jëm rañu Touba Fall bi fo fo gëna dé mom wala nga joggé héliport bi rek taler caméra bi wuti romboy Touba Fall ba wala nga dem ci fofu nonu tolo ko lek ci no den ngay fene ci auto man ci do ci ci yo xamni man nga daan wa nga da mu reuy man nga tok ben do ne ma nga wol ba ba do xal ci ko way la wala ci di bu dige na doy wa ci dekk bi ak ma gal xiar nañ la ba xiar nañ
0: jerejef ñu sant ko gërem ko 77 619 33 20 33 da nga dam jafé way mën ngeen ci essé rek bu féké dox na ñu tam wi fofu way am tan mën ngeen jaar ci 77 619 33 20 ikap assalam
1: ba xagn pap
0: baké
1: no yeen ci ala baax baax
0: baké jerejef
1: ñaan sama mo muntaxa mu yagg ci
0: yalla
1: ko bay fall
0: jerejef
1: yow ne tam bi da naka pap suñu tollu nga sax ma na bi ma deglu wax nga lepp gaay bu ñu wax li lu gëna ko wéñ nga wax ak lu gëna am fayda nga wax suñu dëkk bi fo jaar rek amna defaral sepp ne fo defaral seigne pap comme ni ko wax ni ni ci doom adam ni ci auto ni ci nit ni manam diko yi li ma ci xam dal suñu tol ku bu goor goor sa bop jaamu yalla top ndigal suñu jog lol do nga mo sos be waye li ñu wara wax ni ku wax ko amutu lu gën ak kawé li nga wax ni rafa tal nga jubal nga wax du lepp yalla yalla defal jam
0: jere do ko ñep akay ñu sant ko gërem ko 77 619 33 20 77 619 33 20 assalamu alaykum
1: salam
0: akay bismillah
1: enjar ba fi pap
0: mbacke
1: may end vérité
0: ñi ngi sant kay
1: man de wokuma la jafé jafé ndox mi dëkk bi Touba gi rek waye ñun ñi nga xamné ñoo dëkké Afrique
2: nañ problème ndox ndax biir dëkk ba ngay jaar jaar jaara ku bees jaar yañ jaar booso soga ñu aar to suñu rebi ni normal xel xel wuñ sax bu baax amna yo xamanteni ba gisee xel mom dafa yag sax sax yalla waaw bëgg nañ ci dal wax deug yalla ñu xol nak amna yo xamanteni da lañ xel amna yo xamanteni dem porot ci jaar mo
0: daar xel normal
2: kel kel kay amna yu ko gëjë def
0: waaye bu ñëkkon daan ko def normal
2: daan ko def normal amna yo xamanteni dañuy xër am digënté te jaar nga xamne duñ xel normal waye duñ te normal amna yo xamne dañu for biñ tax wañ
0: waaw
2: dañu xel bu baax te lepp biir dëkk bi la nak wax dëgg ñi yor walu ndox daal bëgg nañ ñu gëss ñu ci loolu moom baax ah da ngay dem koñ bé moy xel nga dëkk ci koñ bi du xel lepp biir dëkk bi
0: da nga kon problème branchement lay doon
2: ah muy baax
0: Avitali.
2: Avitali.
3: I'm not going to be able to do it. Ah dama don wax rek dina sante ko gref rek dal allo
0: wa bismillah ma ngi tewlo
3: ay taxaway mom dara fa ci nek bi lol ak say jangat ci dekk bi wax de yalla yo xamne buñ ko topé rek borom na ñu dibbe waye bëggo na dal teli dal gouvernement mom gor gor lu wat ci dal bu mom donte dañuy def magal bi ju sox li may ñu sax ju ñet kilomètre ci teli teli ko nga xamne magal bi ci ñu teli fi ñet kilomètre rek buñ ko defal soow yara legi teli yaa

talu bi te bëgg ñu li ci jaar ba xaw wala ñu ñëk buñ ci jaaré jaar gu mat ba nopi tam buñu démé itam seeni raglaat dana mandi ñi fi dess ak ci seenu mar mu ne tekki layali alayhi wa shuhur ma'an guddi ak leer yi ak ngoon yi ak suba yi dañ leen di joy xam ngeen ni gannaaw xoxal diir bu yagg lu jégé fukki at ëpp na fukki at la way bakaytu bakay sada tv sax wax ni xam na ni ci dess bari mom dañu tuti mu tan ci yannati ki yannati be rek mu ne qawmun bi aslihatin a'da'uhum qahiru hatta 'alaw bil mazaya wal karamati mu ne ay gaay la ñoo xamne ñoom ganna yi nga xamne mom la sun borom teug jox ko gaayam yi ganna yeey lañu fab xexa ko seeni non ba nak leen non ñi kat duñ ci non ci nit ñi non sheytane ak bakkan ak banex ak aduna hatta ala bañ ko lol bil mazaya ci ay may wal karamati ay al mazaya ay may lan moy mazaya ci andu tassof li ñu degg mazaya may yoyu moy lan may gi day wacc ci ciir nit ki pep moy ni wax won ci tuddu yalla tuddu katu yalla bi ni ba amna fo xamne bu fa tolo waye sorel mazaya yoy ñu mazaya yi ci ciir yep la nek mazie bi bu teene xol asman seen arasa kursi seen lof mahfuz bu xole seen tabakhli suf bu xole ci horizon bi seen ba fa aduna yam wet wet gumu don mu ci depp naka ci tank digënta tank ak sawu mën na ko jëg ben jëg mën na ko ci dox borom masiy yoy naka nonu ak degg nitam nit day nek fi ci France mu di wax ca Indochine diko degg yépp tak tam yi lu jeex lañ ci am naka non ba ciir yépp mat loolu muy masaye wal karamat karama yi nak mom kaddu nga yoy mu leen jox kaddu ngay mom moy beub bo xamne bi moy ni ko waxe won ci lillahi qawmu idha hal bun filatin dak nit da na ñew jox la loxo biñ ko bindal ci bakkar fi juroomi at wala ki mom ko jox loxo fet fukki at duñ ko bindal ci bakkar ki ba ba muy de duñ ko bindal ci bakkar ki ñu bal ko ba faaw yalla do set dara nga xamne loolal mu barkel lu askanu ci yow barkel moy karama yi kon nak mazaya yi ak karama yi ñu nga xamne nak nañ ci gannaay yoyu seen non yoy yep ba amatu ñu non seen digënté ak yalla di xallu ñu xall mu leer nañ dara doxal ci digënté bi ñoom lool le digënté maqama yoyu nak ak maratib yoyu mom la seen bi daan fagul talibé yi na talibé yo xamne dañ leen di mëbb li leen yalla defal ndax tañ da leen sak noppu talibam bi bëgg ag dam la miñum dam ay tankam dam loxom la mo warona degg ci waxtan wa malakut duko degg la mo warona seen duko seen la mo warona xam duko xam ñu neub ko lepp te fekk na aduna fo xamni lool lepp waral na ubbi ko ci mom waye yaq yu bari yey motax wara fet lolu fet yi mel non nak moy taxam mat ko xamni ki mënu lolu mën nga defar ba nopi mu yaq sheytaan ñu yaq ko mën nga defar ba nopi sheytaan yaq dañ na dafa amone ay gaay yo xamni dañu tukki won ci geej gi war ci seen gaal ni demé nak fekk ñoom am nañu ay non yo xamne dañu xari won ba xari ba jeex ñu dajé nak geneen gaal go xamne ñu leen gëna bari te ca non yoy lañu bok ñu dal di dal ci seen kaw fekk nak amna ben wali bo xamne mu ngi ci gaal gi gëna ndawé bu nga xamé né xex nañu ba ñe di leen bëgg gañu mu dal di taal gaal ga ñe nekkon fekk nak amna benen wali bu fa nekkon bo xamne wali bu mag la xamna lool lepp waye bu nga xamé né ké taal na gaal ge ci karama mu dal dikoy sabbi mom rekki lam amewon lepp rekki lam amewon

0: moy kilifa da am yene ci askanam yene kuy dem ba di xagn sen domi ñu am ay bourse bu dem jangi université ñoñu amuñu yene ci yene ku dem ba di xagn ay étudiant ay bourse bu ñu dem jangi uti xam xam ñoñu amuñu yene ci yene te ci waxtu bu ñuy xagn sen domi ay bourse ñom ñu ngi dem di tibbu ci caisse état bi di tollu ci juroomi milliards diko jox sen ay ndaw ñom jox nañ ko dampay parce que ñom ñoron toj di sagak di tal ñettel bi moy kilifa de am yeureumande ci askanam yeen xamone ngeen bourse familiale wala amna ñuko xam bourse familiale moy xétu dimbal yu fi président Macky Sall bayiwon waaw
1: amatu legui de nil
0: ku dem nak ba xan len ay bourse familiale ñoñu amuñu ben xétu yeureumande ci yeen te ci waxtu buñ leni xagn ay bourse familiale ñam ñu ngi dugg way avion di wondelu ak tamamale taxawal ak di jëndal sen député ay auto 50 millions ak nek ci dëkk bi di wax rek wax rek ñaar yatt ngi ñu ngi wax bala may dé ma dëgg ben way taxaw fi né mom dal dina def conférence de presse wax ci bilan mané ko xana bilan wax ngay def
2: radio
3: KBFM
4: 103.7 témer ñatt yu tombu juroomi ka radio université cheikh ahmed bamba kaddu gangi bawo ci ndam wa visite technique bi nga xamne ko lañu amal ci auto yi ginaaw gërew bi nga xamne transporter doono nuko gërew ba kilifa yu nguur gi newon dañ leen fekk ci gox yi diwanu ndiaram ayna le 6 lañ fi ñukoon préfet bu ndiaram nak demon na fa tay ci bëccëss jot leen dektal waxtaan bi nga xamne kon doono nuko leral lu jëm ci walu ko liggéey bi ak naka lay tëddé mom ki di abdou khadir fall nak ba mu ci noppé soñé na ñi yëngul ci walum dem ak dik bi ngir ñu gëna farlu bokku na ci parabrisi mu né lam ci taf ci ay photo leg leg bari na lool tay tam na di galankor ci walu gis gi leneen tam doon sétu auto yi sakku na tam ñu gën ci baayi xel abdou khadir jo préfet bu ndiaram ñu tëddu ko
5: bu may wax ci parabrisi da ngay faral di gis ño xamanté dañ ci taf ay photo tax ci ay mbir yu bare bare ba nga xamte ni sen visibilité da fay manquer da ci dawal warna meuna gis li nek ci kanam warna meuna gis li nek ci ay wetam wa lolu aussi dafa am solo ñu ci bayyi xel bu baaxa baaxa baax parce que mu xamne li tax ñuy def li yef moy pour sécurité ni nek ci biir auto bi ak sécurité chauffeur ci ndax te bu jeye amé nekul ne ñu yépp rek ñom ñoy lor mais chauffeur dañ ci lor ñom tamit chaque jour ñu gis ko kon nañu fexé ba ñi nekk ci biir auto yi am sécurité chauffeur ci am sécurité mais ñi ñuy rombantel tamit am sécurité loolu mo waral li ba buñu paré ñu mëna ag ci transport bo xamanté ni transport bu mucc ay bleu transport bu moderne parce que ñi ci nekk ñepp dañuy daan seen doolé kon ñoom ak état ñoo bokk lu ñuy def parce que état li ko tax jox mom moy xexi ba nit ñi am xey kon képp ci am xey état daf la koy téel samal lako ba nga défé ko no xamanté ni bo revolté té policier wala gendarme do ko daw do leen am ben problème parce que té en règle loolu mo tax li ta bëgg na aussi ñu gëna insister ci communication bi bu leen ñëw rek def un travail technique bo xamanté ni da fay ci technique rek ngeen yam mais accompagne len ko ci sensibilisation moy waxtan ak nit ñi ba nit ñi xam li ngeen def lan mo tax mu jog parce que nit ko xamé li ngay def lutax mu jog mo xamné ci intérêt la dana la ka nangul nim ko waré wante bu xamul li tax ngay def li pour mu nang ko dana jaxé parce que li ngeen ma expliquer li tax ngeen ni mesurer pour am 65 cm bu nit ko xamé lutax bu ñeké dindul siège bi ëpp da dana ko dindi bu nekké dindi li nga taf ci kaw ci sa par brise bi mom dana ko dindi parce que xamna né motax duma gis bu baax bu dara di xew duma ko fi lool lepp da fay am solo ma ci ñaaxale tamit secour yi ñi fexé auto yi di set wetch parce que dafa am solo loolu ci chauffeur bi la ku dugg sa auto contane xamna auto bi set na kilim bi xawma da ngeen kay taal xawma doon ko taal c'est tamit
6: ci la ci la ci la
5: buñ ko doon taal mi set dama gëna neex ni waaw la ko lol buñ ko doon taal amu problème buñ ko doon taal mi set tamit dama gëna neex ante nay set waaw ci bu meene waaw mais nak ñu respecter règle rek muy set tay set bi tam bu meene ñu respecter règle
2: UKBFM fi ci Touba ndam
4: témèr ak ñett yu tombu juroom ndiarém gogu ñu nekkoo ci la ni dess ndi méri ba ñom nak di amal ap stade multifonctionnel bo xamné nak Malick Fall mu ngi koy def fofé ci ndiojoon mu né nak lam ci djublu moy gëna suxali gox ba ndax kat lamu sétlu ci ndiarém moy danaka la ëpp dañ ko def ci digg dëkk ba tax nak danaka anéria lu ci bëré bëré nak ay jafé jafé la fa xéet stade la bo xamné kor xéet tagal yéne yu bëri dañ ko fa mëna def Malick Fall yamu ci nén amna yéne liggéey yo xamné kon mo ngi ko cey wajal ñu téwlu kaddu yëkëti nako ci
1: développéwul quartier yi ñoo développéwul d'une belle dafa concentré wu ci commune bi bu ñepp joggé ñu ngi hôpital ñu ngi martin mbé djok ñu ngi estade ñu ngi joggé ci dëkk bi té sen politique aujourd'hui moy ñu décentraliser activité mairie bi ci quartier tay estade bi bu paré ki bi paré maison communautaire bi paré estade municipal bi paré nga xamni day nekk légui quartier Cheikh Anta day mel day nekk quartier sportif yi lambi dina ci am football bi am ci waye malade nga xam ko dante hôpital bu way kat ñëwé lambi ñëw ñu tan febar bo baye lool nak bu ko ko jëlé hôpital da am jamm lool rek suñu borom mo koy fay paré 2000 places voire même 9000 places dina ma indi ma nañ ñent yo té bu paré na nek stade ba xam yalla ko yalla ma tan bu mu ci ay dina am bis ba xam mo ñu taxa jox ñu and ko ak wa nawetan and fa sport yépp ñu leral leen lan mo fi nek ak lan dem mo nek ci biir bu bobaay bi ñu taxay jox nek ko dox tay hectare multifonctionnel bi mo plateau multifonctionnel mo taxay jox moy fi ñu nek tay dañ koy liguel pour basketteur yi liguel ko tay pour handballeur yi liguel ko tay pour volleyball ak art martial yi dina am tribune dañ leen ko won leg dina am ay car dina am ay sax dina am ben plateau ba xamni ba xam pour ñet da nga ba plateau basket ba xamni pour ñet panneau bu ko xaju sax ñu yob ko bi comme dama wax mor sé kon di len xamal ni quartier bi man bamay def ni préparer na ko bu baax ndax boy gère da ngay prévoir tali bi bama ko bi indi stade bi tax may lipi tali bama ko bi indi xamone na ni li la fi def kon di remercier wa quartier kepp ko amone keur valeur keur gi don der 2 millions tay ji li bu paré sa kër dina jar 5 millions ñi fi amone ay parcel tabaxu ñu ko dañ commencé tabax quartier bu xumba am mbolo da nga xam buñ fayété sax duñu amati soxla bi ko lool moy développer dëkk dëkk ba koy développer da ngay développer infrastructure ci kaw nga xam ni taxi day dox transport bi dox wata kër cher ma def ko centre artisanal bu 3 milliards ñu koy tabax lay mu paré def ko lycée té ñam fay wadi yobbu yeen infrastructure ndax ñaari quartier yi dina ñew dool ci ndiar moy keur cheikh ak cheikh ant té dara tagu ñu ko lu dul lepp lu ñam infrastructure ñu ñu ko fa rek ko bay wol bi par quartier bi nak amna yeen doolal ko ba quartier cheikh ant ndurum dul trop do ba mu nek ci quartier ak solo ci ndiar yalla ñu ko yalla def fo paré esport bi ñoko mom ñom lañ koy tek seen loxo ñu gère amna yakkar ama fegal su fekke dal yépp bay nañ espace infrastructure yépp dinañ paré terre de verdure fi ba 20 jours lay ko démarrer na ko on montage de 890 millions lay ko defat ni kon nak di remercier ñepp way nak di def remerciement spécial municipal la Moussa Fofana ñun jaarëm ñoko bok jaarëm ay doomu ci bel lañ lama waxon lay waxat am relation indi ko am lo mëna défar indi man la ko yalla tek ci ma ak bo le gëtt gëw do xawmu way lu war indi la ko wax da ko leer aslam bi da ma non la ma yalla bi duma sul jëf ministre ball momo ben suma tel dama am na ko la dole ma bolé ko ak mom ne day wugo japp leen jël bel way bu ci moñu bolé muy asabet ci lañ ñu dimbalé ay sal mo soxla na sal da classe keur bu mag mu yobbu ñu ko man ko soxla na fi tamit pour football ndax sportu jaarëm bi dafa amul équipement amna ay basketteur yu ay am ñu mën ak bol waye amul équipement yi nga xam ci lay atlané mom tam mu bolé mbar mom tok mom mo ci di programme amna tamit benen bu dess moy port de santé bu keur bu grand jour bel mom tam bu paré nek ko mo lay yob war kon la melni suma ko gëgé ah new ci doolé tam ñëna ji muy doomu ñaaram mom mu am mom ay relation suñu bolé ak ay yeneen nit duma ñëw ba fi daan même bu ko mbéri bi défé ci graw ñalla relation ak katul balance ak ministre mo ci japp ma ko ngi tatlo
4: mbokk yi nga ñu top ci 103.5 UCAP radio université cheikh ahmed bamba mbokk yi ñu ex ak yent yi ponk bi kemal jotaay bi li gëna fess ci yene kay ñu leen koy nafaal
2: UCAP FM
3: li ci yene kay yi
6: parce handay
4: bis 6000 L'évidence quotidienne yene kay ma nga ci ñun digënté sonko jomay ak ñi di responsable yene ci mbour yene kay bi ab défanté bu mag bo xamné kon gis nañu ko ci meeting bu wa coalition jomay wote nañu ko ci mom l'évidence momé sax delsi na ba tay ci meneñu ko mbir bu doon yonne gu jitu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye yonne wat nako lu jëm ci walu ko code électoral bi ciopi kuy doon ko bëgam yene kay bi né lolé nak wa takku walu né assemblée nationale ñu ci doxalé ak jaay doole deugentane forcing non lañ ko tuddé yene kay bi xey du ko fessel le peuple quotidien mom nak ma nga delsi ci jomay moy sonko sonko moy jomay yene kay bi ne genn nguur ben régime ben jitu rew ben président ben Ilmane Diori ben premier ministre waye taw ku ci ne ak sa bilan yene kay bi xey fessel natal lu jomay sonko lu jëm ci walu wun mel sur natal ngoy de point info ba tay ci la nek ni code électoral bi ci mu tol ni kay ak pecc xoo deug lan ci demeku jomay fay yene kay bi ne bu don am po mom mo taxaw lo ñepp el mali ndjay yene kay bi ne magay contre attaque mayul dara lu jëm ci walu taxaway bi sunna taxaway xefes ay ñetti natal ñom ku ci ne ak taxaway bi def nako ci jomay sonko el malik yene kay bi ne ku ci ne ak sa taxaway ci walu wi libération quotidien yene kay ma nga ci mbirum ab faux laboratoire bo xamne kon da du ko gis fofé nak ci xolop medina yene kay bi ne fuk ak ñenti fournisseur yo xamne kon danaka seen liggey dara baxu ci ñom lañ ci tek loxo yene kay bi xey di ben ben seen tour ku ci ne ak taxaway bu def nañu ko ci walu liggey bu ba tax ñu tek leen loxo tps quotidien ma nga ci walu ko meeting bu mak sargal jomay ci mbour lañu koy amalé yene kay bi ne mobilisation bu mak bo xamne ko ñukoy seetu fofu ci jegem sunna tangoy ne sonko moy jomay danaka mbir mi bu doon danaka lu ak teug la tas na fi mu toll ni yene kay bi ne ku ci ne xal nga saw yoon développement commune Kaolack serigne bop yene kay bi ne mu ci bëgg moy ñom ñepp joxonta loxo ngir jëm ci li nga xamne kon moy solo ci l'indépendant quotidien yene kay ma nga jëm ci lu jëm ci walu taxaway bi walu kom mi bcao yene kay bi ne le mu bëgg rek moy gëna jéklar ak taxawayam Jean-Claude Kassibrou mi ko jité am natala mi ngi ci bir yene kay bi leneen lo xamne ko jëm ni ci ciowlu ci bop rew mi crise politique ak institutionnel yene kay bi ne ciopi ko loi bi nga xamne kon moy jëm ci walu ka L29 L30 yene kay bi ne lolé kay danaka mo waral ciowlu source ay yene kay ci ciopi ko yala nek ni L29 L30 code électoral ba ci mu toll ni kay bu doon neegu ñax man na no wax ne keur pastef ma ngay lak fi mu toll ni ciowlu bari ne ci lol ku ci ne xal nga saw yoon jomay yene kay bi ne dalal na lu jëm ci ñaari texte yo xamne kon jox nañu ko ca waye tam lepp ci ben proposition de loi la yene kay bi ne jitu rom yone na ngir ñu jambaraat ko turna tagoy ne kay fi mu toll ni projet de loi bu indi ciow deugental last quotidien yene kay ciopi ko ci la nek ri ñaar lu ko jangat le jitu rew mi sakku ngir rek ñu man ko xolaat yene kay ben assemblée nationale kay fi mu toll ni mo yore ciow li ci bir rew mi senegal sid quotidien yene kay batay ci loi ba la nek ni promulgation loi code électoral ba ben ko loi ñaari version yene kay bi ne da muju tag tembi sunna tagoy sid quotidien ñoo xey du ko fessel leneen lo xamne ko l'observateur del sinitie dem rek ci lu jëm ci walu ko maison d'arrêt et de correction ba nek ci fuñjuñ e ngom ñaar fakk ñaari at lam yene kay bi ne tek nañu ko loxo ginaaw mbir mo xamne kon ak ñaaw teef la yene kay bi ne mom momé day ay jafé jafé yo xamne amna ko ci ak ñaaw teef yi def nako ci tax ñu te ko loxo l'observateur quotidien yene kay batay ci la ni descendi ak lu jëm ci trafic bo xamne kon ay kayti senegal yo xamne kon danaka dañ koy def ay ñaaw teef rawati ci casamance yene kay bi ne lu ci xéetu koy tuddu di trafic bu metti mom lañ ci gis fofé ci casamance demal ci kawour ñagis siki jor enampor ba ci jurulu yene kay bi ne ab réseau bu mag bo xamne kon ay ñawtef yu bari ñango ci rew keuy ye ñang koy wéccé ko digënté jooné ñaar témèr japp jurum fukki jooni sunna tangoy ne procureur duguna ci ñu ci bari tek nañ leen loxo batay benen ko yene kay turbine delsina batay ci lu soxal ndigal lu baw ci njitu rew mi yone ko assemblée nationale L29 L30 lanen nan ko xolaat jomay yene kay bi ne dakal na dox pastef lu jëm ci walu wi assemblée nationale gaaw gi lan wote ngir man ko waxtane député yi nek ci kujje gi wala bok député nek ci majorité bi ñom nak fi mu toll ni taxaw na ne li njitu rew bëgg du nu ko défé namu ko bëgge fañu jappon dem ak tay fa la ni gëna tey sunu natango yi ne nak fi mu toll ni lu jëm ci walu ko assemblée bi mbaa bu njegg ba décembre du nu ko tass wuti benen yene kay bi xey samp ci ab laaj batay ben ko yene kay don révélation quotidien batay ma nga ci sonko jomay dio bo xamé ko fi mu toll ni dekk dogu ci politique tabal na xat lol assemblée nationale ma ngay accélérer lu jëm ci wal procédure bi nga xamné ko taxawal nañu ko muy yoonu xal nañu ko ngir soppi lu jëm ci wal ko loi bu jiti rew meen ko yone wat lu jëm ci tejjek fi ka ba ci kaolax yene kay bi ne gaawu ji yusu ndour ka warna dem fofé ci kaolax yene kay bi ne ñu ko fay xaar wal fu quotidien yene kay mom batay ma nga ci ciakute fu njiti rewmi jëm ci loi bi soppi code électoral ba yene kay bi ne ab galgalante bu metti mo dox ci digënté jomaay ko wa pastef yene kay bi jox ci ay kaddu kenn ku ci ne ma nga ci wax xalaatam Aloune Badara Kandji Babacar Gaye yene kay bi ne ku ci ne ak na nga gisé les échos batay ci loi ba la nu nek ne nak yi nga xamné kon muy benen ko loi absenté si don yi nga xamné kon danaka dal da no yag di absenté buñu woté du nu tew yene kay bi ne simu tol ni kay ñu ngi leen di wutalé pexé ngir kep ko xamné kon tardé té nga ci walu ko woté assemblée nationale ñu wutalay pexé yene kay bi tangor na lol digënté Tafsir Thioy ak Abdoulaye Tall ñaari député yi mayenté wu dara yene kay bi ne demono ji kay lu jëm ci walu taxaway ba ku ci ya nga xol noy galgalane sa morom ciakute fu njitu rewmi yene kay bi ne jomay fi mu toll ni kay danaka ma ngay xolat lu jëm ci walu taxaway bi sakku na ci député yi ngir ñu mëna jambataat lu jëm ci walu wun mel parlement quotidien yene kay batay ci jomay la nek ak digëntem ak pastef yene kay bi ne bu doon ñu dima xotte ko ma ngay gëna yok lool yene kay bi mo xey di fessel lu ñu mel lu jëm ci walu ajmak gi nga xamé ko ñu ko ci wadjal yene kay bi ne aju ren gi de ñi nga xamé ko ñom ñoy jaay ñeeki danaka fi mu tolli ña nga japp yoon jëm ci madine yene kay bi xey di fessel lu jëm ci walu ko taxaway bi nga xamé ko nemi ko nonu ko le soray quotidien yene kay ci loi bi ngi ci rew mi yonne ci la dessandi ne texte ba kay dafa wara delu ci pencum ndaw rewma ginaaw bi nga xamne kon gi waxtane won nañu ko ci pencima ba yonne ko njiti rew mi delawat nako fa nenañ ko ciambarat tebeski gi batay yene kay bi di le soley ma nga ci xeydi so ci bar bi nga xamne ko tan nañ ko ngir ñu fay jaay lu jëm ci walu ko xari waye tam jegu xari yokote gi nga xamne kon jur gi seen rap xontu yok nako yene kay bi ne xaaliss bañ koy jënde lolé yépp bokku na ci lu gor gor lu yu bari bari fim tolni jaax nañu ci direct news yene kay batay ma nga ci walu ko livre bi nga xamne kon bind nañu ko ci nambax na loone yene kay bi xeyna ci delsi wat ci walu yi nga xamne kon def nañu ko ci mu doon lu jëm ci walu ko tarikh bo xamne kon def nañu ko ci lu jëm ci walu ko rew rew sereer yi ak taxway yi nga xamne kon def nañu ko ci sunu natangoy delsi wat ci lu jëm ci walu ko tere ba ak nañu ko ci defé record quotidien yene kay ma nga ci walu ko tagget yaram yi nga xamne kon ab jongante bu way doomi teunge ñoko wara sekk teunge football club agel yene kay bi ne ab jongante la bu ciola bari na lol ci dekkando yi mbok yene kayango dig di jeul incha
2: UKBFM
3: li ci yene kay yi UKBFM xibar yi pap sayar mbay
4: mbokay ñu santati len gërem len li moy li fi rusoon jay xibar ci guddigu ñu len ko doon jottali pap sayar mbay mo faré won ci addu kay bekk machine bi yeen askaru ci deglu bi radio cap 103.5 di témer ak ñett yu tombu juroom gën ko doon deglu ci bande fm bi internet bi ñett bu v.sunfm.com youtube ukap tv live yeen xibar kon inshallah bari ñoon lay doon ñu sant ñepp gërem ñepp di ñaanal ñepp jam diko ñaanal suñu bop bur law mom jam te kumu jam nga jam yalla ñu defal fananum jam dir ngeen defati

dama xamne ay bi ni sun borom ngi ci ñi ci jangal melaw sahabatul kiram seen melaye waye ñun ñoo warana kilo gor gor li ci di jëfé ay bi ñun yaquluna rabbana akhirna wa ihwanina ndax bu faté ni yow bi nga yootu pour bëgg nek chef d'état bu faté ni fay yu bari def nga ko fay yu bari def nga ko ben bo demé woté nga manifestation ñu yaq ci Allah jàng bobu bakkar xol ko bo demé dem nga ci am ma man ni ko defal ma manam defal bopam kan mënu tous mystique bo demé dem nga ci mystique ngir bëgga yegg rek ci pouvoir do ñu rabbana akhir lana wa li ihwalina waye nak boole alisina sabakhuna bil iman kima fi jitu wala x jaay neena ganu suba moy dalal ganu ngol wala x jaay neena ganu suba moy dalal ganu ngol limay wax man koy sédé lo sa borom diko wax ngir djigni yalla rek tabarak wa taala man ak djigni warna fexé ba djingi ci xelam ak xolam ñett yi القل رسالة القل والأسد والتحاسب واجب تخبى الدين دي تسخل شهر أنيام فرفر لو جل بنات لي ورنا لا فرات لا تيو فرات لا تيو يلا خمنا جل بن لو فرات لا تيو تخبى الدين دي شهر تسخل سخل واي الدين دي أنيام تسخل واي الدين دي فرفر لو لك جل بن لي ورنا لا da yonentou ba ali sattou salam neena añan day lek jif ju rafet ni safara di lek mat ba def ko djom mune mom yonentou sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamni abi urayta moko net mune sallallahu alaihi wasallam neena wa yakum wal asad fa inal hasad yahkul asanat kama tahkul an-nar al-atab moy ci dikulen añan muy ndax añan day lek jif ju bax ni safara di lek mat ba def lo Sayyidina Anas ibn Malik neena yaron to sallallahu alaihi wasallam neena ak njambar nekul ci minela yaay chef de guerre bi armée bo dajal rafale ko mu daw mune lol taxul di jambar de nekul ñeul la yaay chekh de leader bi yaay borom fit wi ba mbolem ko dajel écraser ko yonent neena lol du jambar ñu reew ko yalla ñu ni kan lan mo di jambar nak mune laysa sadid bishu'a innama sadidu allasi yamliku nafsuhu inda al-khabar ali ni salatu wassalam momale jangale neena aw fit jaayu fit jaayu njamba bokkola ni choy nga ni ko gel wala ni choy nga di ko gel mune lol du njambar de jaayu fit jaayu njambar ba di akere akrasi nit ni ak di yak sen adina mune lol du njambar dina ko yow fi yalla yoni lan moy deug deug njambar mune njambar uy et dil moy ko xamni sa bu mere dina mune dana neub merma dana ko wanasu wa pinch ma bi ñek sax ni da mer way ko xamni sa bo mere wa pinch mepp xamni da nga mer mune do njambar ko bokuy njambar way yow do njambar digeen di sey ci keur té sa bu méré wa kër gipp xamni da mer meram mi da na ko walé ci ñëll li da na fa ba tay du togg lu neex lu togg lu doy xolam su day upp ka li nga day sax nax la ndax da mer gis nga digeen joju dir bu gatt ci kër bi wa kër gipp koy mujj bay wa kër gipp koy mujj fi maalu ci mom bu ko yéene dara
iman jo xamni sa bo melé wa jakk jikko xamni da nga mel légui tay boka bare do bari imam khalifa bo xamni sa bo melé ñepp xamni da nga mel légui tay do bari téne bi lay fréquenté mer dañ koy neub mer dañ koy neub allasi yamliku nafsuhu indal khadab lolu yalla wax yonent bi ci alquran sallallahu alaihi wasallam sun borom daniko buru won ak sa noy gi ak sa mana neub mer gi buru won ak sa noy gi ak sa mana neub mer gi na mu ni ko sahaba yi la top kenn dula ci top ñepp lañ lay dem ba seen yoon ñepp la fi bayyi dem seen yoon mo tax sallallahu alaihi wasallam ni laysa sadid bi su'ati ñu ne ko na mu ni innama sadid allasi yamliku nafsuhu illa al-khadab jambar pire moy ki wad mer moy ki wad mer jambar pire moy ki wad mer Cheikhul Bamba nak ñeul doono bopu suratul baqara mom la jang gënaaw taku saani gaaw ci ndiarëm digal talibi xamal leen ni melaw duñu te ngi ni mu misal li ngi ko ni day mel ni masque ak yatt ni ciow rek amul xeen ab dëng dëng aljana rek la jëm mom gëli mu ne ko nak ma ngi leen di digal man Seigne Touba jaamu digal yalla te japp seen jaamu ci seen kër yi ñu leen tok ci seen kër yi te jaamu ji yalla ma ngi leen digal man Seigne Touba ñeen tek seen tank ci al kitab wa sunna watax ma ngi di netti nan Seigne Touba daana wax ni penchona ma ak yeen fi ci aduna jëk al akhirah geetu ma fa ak yeen dara ndax lim ñu wara wax al